0: ti ene suro yami yami nwe po pass correct po wewe alo po gba po e o whatsapp o je gba jonwe kaka bo pe ona fo mo so na e ni po to e sell this word baba now zi etoile 199 yes alo alo kamaro si ke to e ti o application wa yo me po
1: Celtis c'est 100% moi
2: Eko bloko ikane dimo enje lekodo nu gbawe do bene iku banji ko da jokanu to antoto e eko do tito me pe obi wa loton ji lepan zogben ampule te ngbejule ti jonterie motemeteme iku lan so ton le yi zogben we ti za da ko do projecteur ye e o pa no led le plenty a bonzin mi no balè eyan wa to godo godo le ko ganje enje le ko wodo ayija ide kan mi ve trondo batimati edo pono yin pe do atoto edo ko edo bene iku banji logono be a jokanu enje le ko ton le wa yi ayimi ton ninu tenu bo futu le Batimat, do numéro que mi tombe.